bagay. Nou pa chavire bagay la net nan. Wè la swè. Chéri, la fè sa, la fè sa. Chéri, nou pa m'filing, wè. Wè pa chè, pa filing, wè.

yo kon sa tropik pese. Dene fwa chaza, tropik ala. Debake nan lembe la kayaye.